Godoy tzak iga mi machin jeje kakuy. Hem jeje mik mats pap ich pahuj inik tumne wewekne. Se ang hap ang muts muam kutek ket chumpu in champuk in ich wup wewekne. Huj in chak